be a football anything. Be a lela abi. Be a football any better li. Atera mo se li. Iya re li lowo lowo. Baba re si mi lesi li. Be o ba goju le won. Se to ni mi so fun. Ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo ohun ti a ba farise fun ni pe lowo eni apalara ipupa ni iye kan bi aye ba fe oloni bi o ba lowo lowo wa se olola tabi bi o ba wa ni ko atata. Ayi ayi o ti tẹ nje. Ṣugbọn je ti o deni tin rago. Ki o ri bi aye ti simu si o. E ko si le so ni doga. Mura ti o ko dara dara. Ti o ri opo eniyan. Ti won fi e ko si e ni. Sora ki o ma se fara mi won. Nítorí pé ìyá ń pọ̀ fọmọ tí kò gbọ́n. Ẹkún bẹ fọmọ tí sáré. Má fòwúrọ̀ ṣeré ọ̀rẹ́ mi. Múra tí ṣe.

bia ku bare ni feyiti yo le la ri bia ku bare ni gbeke yi a chera mo se ya re le duwo lowo baba re si le se le ko yo ba ko ju le won o te tan ni mo so fo ohun ti a ko ba jiya fun se ki le tojo.

ayé ba fe loni ti o ba lowo lowo won a fe olola tabi ti o ba wa ni ipo atata.